Akay tichonah kanapnok yinis lahubal, itinokonek by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapshalwi, yin honok sa mahanil ko programa.